0: lo liro yo era hoy le muka go go wa nango yenge ku ngo ngede bale nango yenge ku
1: tawa baile
0: nango yenge ku yo ni we echo bulele nango yenge ku bale bale na ringi esa wa giwe twalira mulundi bai.
2: The best EDM tunes in 1 hour mix. Eireireyo, omu wakabaka w'ebisolo. Ebisolo bya baire bingi. Nga muli mwente, muli mwempala, muli mwengoina, muli mwamambizi, muli mwentama, muli mwamampologoma, mwali mw'ebisolo bingi. Na yeru alirumo, ontama yali atambula tambula. Yali azwa kunonya chakulya airaika. Atiana ontama onomu kutambula tambula. Ahajo mpologoma bamusibire omukanyomba. Kalike mitalimbwa. Ngompologoma oyo tasolo kuzwamu nokorotya okutwala kungaba mwigwire. Munango mpologoma yawo ino ontama. Ompologoma natandika okumukungirira. Munango njigule, onjigule, onyambo onjigule. Enzale ndi wundi ontama na emerera kubigere bibiri nakoba ati nzeti na ikiriryo kwigura e na kwigura nifune biziwu munango ontama na aba ompologoma nageza ko kumwegalira ati munange toyaba onyambe uyambi onjigure ndi wundi munange ngoma ito ontama ni ebisole bindi ebiri awe bityo bityo tibitegerekeka ontama yali aba nalinge nyuma nakoba ati banange kanja bembo nomusaizono. Hey, atukire na mkwati munange. Zena kuigula wo. Tondie. Munango mpologoma. Yakobedonta mantia. Nze tinakulie. Era tinsolo ukulia. Bakola kuwa wakanda gano. Aka kubanti. Ontama. Ea iguro mpologoma tamulie. Munango mpologoma nateka kechinku mwati tinakulie. Mpologoma bali wankumu igula wabati. Ingeriji alia malire naku. Omu kanyomba angatalia ya guire mamiro gantama. Tipatandi kukayana. Na ukobede ntianga angali uku igurao. Nze ntitondia tusaini inga no kusaini inga. Tuteka kuno kuteka kechinkumu. Ati aa nze ndi undi. Munango mkasera akonga bali ukwataga no matai. Ebisole bindi ni ebizida. Bitambula bitambula. Biakuona ama tai gali nguru. Biti, banange katuwa ya tuwe wanele kutute gerene nsonga lwaki. Omu kakati ya kwa ite, onta ametai, ni basembe da. Elabi alivinge visole vya sembe ile. Ebi ya sembe ile, ni bitandi kukulia, banange niki. Onta amatia, onu mwajiriri ya ba msivire. Ni muhuli ya nzentie na kuigula. Tondie, na kubati tasoro kundia. Mbaine na nkumu igula anti, omu saizambo ine kuungwa mamiro. Kale, niye che mtu ajiri yeku. Nga zena ndikuwewozi yaku. Nzenti nkutasiro kufero muka nyomba. Mpologoma na uli yaba inave. Ntiba nange wa mamuona mutia. Banu mbo nabe ya uli yanga bombo na baliba mutia. Onte, nga tasoro kusaromu sango uguna gusalida. Mpologoma. Ombuli, yali ati mpologoma. Nga tasoro kugusala. Ombaki, mbizi. Ejo jojo na nga tigisora lero so mbizi. Nga tasoro lera kimo. Oku saromu sango, ogu saliro mpologoma, ntiguku singire, oterodi, ubaya alia maite, ea terodi, aiza kubakono msali wa msango. Evi solevi singo ungibyo mbiona, biakovire ntia iswe titueteko monsonga, eji ndi tumanya jezu ire ire. Munango mbisole bibyo mbiona, biari vikari viyaba mmaiso, binu viegana, etaye die bakari bagwanga ino mamiro. Niye wazwera ya fudu owo mkonkoro. Yena yemele kubigerebye vili. O fudu ni ya ulidia. Nti munange. Nga mukali kusisinka na nontama. Obaire munda. Obaire nza. Omporogoma ati. Mbaire munda. O fudu ni ya kubira omporogoma. Nti munange. Kade tukangeyo. Oiro munda. Tuo no uziwa ubao. O kukaisho kuru kenza. Munango usiruwa omporogoma. Ya ulisisirie ama geziga fudu. Yena angaba munda. Ere ya ingiro munda. O fudu na izana igarao. Yali ya nkwigara wati. Ebi solo byombyo na biwuli.

0: Wamma yava ku mulimu nze ka njogera amazina.
1: Breaking news mu mawulire ge tuyinawo wuune yagenze mu bwenzi n'ayenda ku mukazi wa munne n'ampangisiza looji ne beegatta bwamaze okwegatta buli omu n'alemera mu munne yalemedde mu munne video ino njikutagingidde wansi wano koona mwogirabe nga tebanaakugiggyayo TikTok gwe naye omwana omutoto genda yo nawe asoma togendayo video eri wano wansi wano gwe

0: Hello.
1: Okay. Oh my God!
2: Ugendo kwetegereza abami n'abakyala, omusajja oyo yali ng'alina ebikono ebimu. Ebyo ebitonde bye yakwatanga mu kibira, ng'abireeta nga bi...

Bana ba isemu ikiririe tuti ya mamu nsonga jama kaa nye jirike saa wenu. O brother wa isemu iza. Akoba nti ya letiro omukali. Ne ya letiro omukali inga tataka. Ne ya letire orembera omaye igi ya bairemu. Nakoba atia mame ngereja baika moiza atalu aliririe ino. Ole kema legafuno omukali. Kubango mwanoyo ya bialewero mwisuka moiza na bala banji. Aba abiro kufumbirwa. Mami we nga baika yenkani ate nga bamuluwa ile. So, nabane chilo uzo ndafune nichi, omu inaye, abe nga kumakeika, umukaire. Omuka omu aloyo liya izire ika, na izana sumba for 1 month, na sabi ifumbira taka kusumba yenkani. Omu isu kanakoba, racho utako kuba na ifumbire liyo. Oma mari anu moiza, anu ula wonto baba anoba nichiruachi, nakoba ata, ndi na izire kusumba na izire wange, zina antako kukula nichi. Okusumba zina ntako kuigika omwisuka nakobera ko mayi omayi nakoba atibe omuwe nakoba ati mama lwachi nakoba to muwe olwasabire kitegeza kolani ki ataka oluya muwe ile nasumba ngawere lya ko mayi akamere like 4-3 days ngoma oyiba yakala liwo iba yoli yakangira ku mulimo omukalinga sumbe mera lya yenga tawo mukairon omukairon ina nafulugutana Atuwecho ukisera chokuruwa alo kubomu nyomba yenkani. Nengo mwalo unoguba letira ukubomu kaire. Ukubano mkaireka. Tasora no ukubesimu. Ukubira uiva yanti umami alika mruwa ile. Antira ba naibolu ba izire nga ba uulia. Ona ni umkali. Ona anuma ongata oneka. Nakoba ama alio umu nyomba. Aso kubanga kwao. Umkala marina na kuisa tutafuru maina. Umu nyomba. Ulikuone chinto tichicho. So umuisu kono. Aba naiboluba mkubile na izeika. Na kuwa tomae na mtu alo muidwalilo. Yangutuko muidwalilo. Omkala mkubile isimu. Ato ba atakasente jo kulima. Atakasente jachi. Amuulia sente. Nenga irabile ntodabile na achi. Ama ite kusani ntodabile no mruwa ireina. Omuidwalilo. Nenga tasola. Ukoba antinso kensa asire. Banu obulumio obulimu. Kasi tukolebi ntebindi. So omuisu kona lukoba ati. Omaroyo. Imukolesie mukanje wawe oba nkontyoninge nayo mu bufumbo ati ane kintu ekyo oba alete mukaligondi banange ekiteeso kiri kumenza titwaleko munaiswe nga nayintu muwa ansentufu akola ati kubanga omuntu ogu yaletera okuyamba omukaire tasobola okumuyamba tasobola in fact amutekere kuyalika tukole tutya

0: We mu uliranga nti jajja bola afudde manye kiba kimusiza eriba soko ulire
1: waliwo nzere musasiro busasizi ate kyalese na buzibu banja mukalakata ne moto kazili adira amola ba
2: awankalakate awankalakate
1: uliriza uliriza necho wera bidde walole mukalakate nakune kwata omwana ali mukuyoka nze mulieno tabula ntuka ishane ngati na yene da Uwe chitegede. Nzemba musasi de justinga anze ulusho
2: vichu. Ama nenda. Teye kwa sachaba ana. Zenda kala kukala
1: kakati. Kakati. Mwana wa sajia. Mwenye mulito msoka na ye.
2: Anenda.
1: Ochete mibintu vitu kane biketa.
3: Biketa. Bebo ata kulaba. Bolo atakula ba. Chaya gara.
2: Zenga chimuwa.
3: Teri kuenda.
1: Bwe. Kachanga mufuna. So sanga.
3: Teri kuosha.
1: Ne wagena mwezi mwagala.
3: Bwe. Bolo. Bolo.
2: Bolo. Ukakasa.
1: Ati tomani na ko ali. Osoma dini.
2: Bwe.
4: And the noble hadith, so help me Allah. Takbir.
5: Allah.

0: am Dera Oliver, the enrolled midwife. Mkwano gwange yang connecting a kunaruja prosi.
1: Govawa.
0: Vandese Mukono district.
1: Ovandese.
0: Mukono
1: district.
0: Yes, sir.
1: Uh-huh.
0: Seba connecting a kunaruja prosi. Nemwe milioni musang.
1: Wazuani?
0: Naruja prosi.
1: Kusimu.
0: Namwe la waka twagenda ne bawange nemu wasente. E waka.
1: Wagenda no mwami wo.
0: Yes, sir.
1: Ngoyagala ba promoting obereje.
0: Mia mwene lord midwife nga njagala special midwife.
1: Omudwaliro.
0: Yes, sir.
1: So tebakuwa.
0: Tebampa kati omusango ne tugenda lugazi ku Central Police ne reporting. Kati si idea abadde managing nga prosa akirizo okusasula sente.
1: No, yes. Prosa yakirizo okusasula.
0: Nga akirizo kati yesterday ya mugambye taina sente za agenda kumpa. Mkoleche mkola.
1: Okay, kare.
0: Kati si idea ngambi olikuja lero nange kwe kujawa.
1: Kare, jangu gendo la voli omwami.
2: Dikiri niko ofisa. Nebansa wa milioni kuminabili. Nensoka na yungwata milioni mukaga. Nenzuwa Dixoni. Nga naruja wali. Nalino no mchala. Nensoka na muwako.
1: Wali no yunga ye witness wo.
2: Oh no, nga witness wangi. Netumuwa milioni mukaga. Bawa ita wiki emu. Neban naruja na nkubila na ngamba eno recruitment ya wede. Waluwa mwana Dixoni gweya kwa lede minati. Minati namba. Ngatakwaza na interviews. So let a balance bakoyere minati.
1: Ngania yogera.
2: Naruja nga ya ngamba. Era netuwe stula. Kolo tuwagenda basatu. Kuba ya ngamba. Nti wabwa inayoko no mtoma la gweya galiza. Enga inepa pulaze. Muna etia na yetu kolechi tufunomu, afunomu limu. Nga nkwata mkwano gwange, gwe nkwala na ye. Nga nkwata mkwano gwange, gwe nkwala na ye. Ye midwife. Nga ba musala milioni musambu. Nga tuwe situla nobu sente wafe, owe chinaku. Tuwa basa nga kuna magabi SS. Nga mba wa milioni ndala mukaga.
1: Nga waliwa ni nani?
2: Nga waliwa afuwa, no mwano mlala mwita Brenda.
1: Nga na ya leta send.
2: Yes, na inga leta milioni musambu.
1: Gwa leta meka?
2: Kwa lona leta mukaga, na inga takuburi wa mukaga. Nezuweda kuminabili. Kakati, Dixoni na, bawa ita wonga wiki.
1: Majitunda.
2: Bawa ita wonga wiki, Dixoni na ngamba, neba ngamba, imbu, aba manyaba, aba anti-corruptioni, baise ku districti. So, chizo utasobo kakuko era minati, nga tetukoze interviews. Tulinde adivati efulume. Neninda adivati nefuluma. Adivati, no, before adivati fuluma. Wakati ya wonga batu gamba.
1: Yogera amanya gobo, yogera gama nze gundi.
2: Yenze na nyondo Joanita.
1: Na
2: nyondo Joanita. Kakati, betu amala, bawa ita waka akaserao. Nga batu, neba ngamba, nti... Pressure efuse ya amanyi, so sente zifuse entono. Ogena kuongela kwa milioni satu, tuweze milioni kuminatano.
1: Ovamu district chi?
2: Nze banza wala Luwengo.
1: Oliwe Luwero?
2: Luwengo district.
1: Na sente wazigia Luwero.
2: Mkolela mkono.
1: Okolela mkono?
2: Yes, sebo.
1: Atego vawa. Kati wabawa wana milioni kuminatano.
2: Neda, nabawa kwa milioni kuminanya. Ebili na zisindi kakusimia prosi.
1: Prosi chini.
2: Naluja prosi.
1: Naluja. Oina message.
2: Message nziri na ziri ku laptop. Na ye nagena nemu Airtel. Kuba na, tuwa wabo msange Lugaz region. Nagena mu Airtel.
1: Gendo labo diyo mwami. Aba devo gira wano mwena mujemu labo no mwami. Aba mazo kwa gira.
3: Wewe simisa na ye talibu lunji. Buli omwali nebizibu. Sagala goloze. Choba bili kugweweka. Woli wanyiga na ye wali wocha.
4: Mboja sebo tata. Sibyo teo sebo.
5: Lonji nyabo dete.
4: Ndibu lonji tata. Antika kati. Mbadenva kunywa dagala wali edi wali kuchisana ye. Mbadenza kakuntu wala kota.
5: Nze chili wa boda. Tivuga boda. Nze ni wa berivali. Nze nkola berivali.
4: Bambi nsasidanga bola. Bandi lukuto ni mchala walu. Kuta akasente kange mbadeni. Na konesi manyani ya kansiseka watu bade. Sina chaku zako. Sina chaku. Kola nyamba.
5: Mbiku yambara kwanga. Olina kazade woi wanga. Kwa ni mama angazala. Chendi dembele ajivita munti alirubuto. Kuchetuli jokola. Ndiku yamba buambe kwa anze tivuga boda.
4: Yes.
5: Ndiwa berivali. Chama.
6: Zabula!

0: Bakwera banange muli mutya? Mbasigiirye ino
1: Tulinyo basa.
0: Buli muntu omukitiibwa kye nemunzikirizaaye. Era nimbaaniriza. Tete olwati puroguraamu eriku gye tubaire tukuumiriire sona sona. Amalina. Mangita wa Mika Dean ndi musaiza mukaduuka omutyame w'ekaderuna omukyewudaka
1: esebo
0: ndowooza kubaye kusigiria ku busigiri mwewale anuwa iswe twazwawo iguru
1: asamba kapiira. Okay, kulusadiki nti tuliwo bamaliriirye bawamba naku
2: nga otabamaliriiryayo naye katuweke mistabidi niyo gemuna aliwo era kasama eyo okutumula niwe otampulira
1: Mr. Ayub.
2: Mr. Ayub atusigirye nkumyotingire nga oyina ebitumireeyo nga tumyotinga ozweyo omumyoto otusigiryeku.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
1: Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatu.
3: Muli mutya wakakati?
1: Tuliobasa kwa izini weyo.
3: Zera nebali ombumbi ndiyo musa.
1: Alhamdulillah.
3: Amali nagana nyirago. Omusaizanga nzwa kenkebu. Yadenga ati ano njali wa kenkebu naye ndi mutuuze webudaka enankone
1: okay.

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma ku musaiza gubeta nti Yona, gabeerumo okibumba na mukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabere muti okutwala okwenda wa kibumba, nairuka mu maiso ga kibumba, nangira mu lyato inene nataka someko lwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona nga ali mu lyato, yabeere ng'ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato. Museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona, ali mu lusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa mu maiso ga kibumba. Gumpunga gunene nigwiza nigufuwa ino, ngeri gumpunga gigufuire ino amaizi gejumbirye ino agabumba gatandika okususuka mu maizi. Abagimba b'abalyato batandika okweraliikirira ino, natandika okulowoozako bakibumba abagasani baabwe. Naye amagasani gaabwe gabeere nga gawulaweezye okumalawo ompunga ono, abagimba nibawugulya.
2: Nana weine nge tuli omubugosi bunu omusaiza oyo Yona ali aina. Yona Yona ali aina.
0: Baabire okuwona ogusaiza gwefuluutira tulo.
2: Osisimuke osenga ogasaniwo tufatuwaawo. Nani we ozwere aina?
0: Yona n'abakoba nti ibo basenga okibumba omwomi, naye nairukire obwiruki mu maiso ge. Yona n'akoba,
1: ebigosi bino biza kuninze mundi yako mu maizi n'olwabi lwasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona mu maizi, amaizi ne geeyongere n'okwejumbya engulu ompunga nabitirira.
2: Banange tumukwate tumuluutye mu maizi.
0: Baabire okuwona ogumpunga ne guwaako. Ali mu maito kyabairewo ogumala gunene gwasamya omunwa ne gumumira, ogundikiirya gwabeere gunene ino omukida kyagumale. Kintu nikyabeere kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we n'akoba.
1: Oo, nakwesenga era naakukolera nga byonna byona otakanza okukolera. Mmaite nti nyo wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naawona nti Oyona yeemenyere. Nakoba omale tosesema Oyona akwitale. Saizi yazwire omumaizi okuubukalu natandika okwiruka mangu yino gibamutumire. Nakoba abantu nti okibumba abasalira omusango, abantu bangi nibamenyeka nibatula ebibi byabegire ekibumba. Kibumba naawulira okwegayirira kwabwe n'abasaasira. Abo bonna abamenyekere okibumba n'abawonya okubatwala mu geena. Obanga okibumba basaasire n'abawenkabi alina kyabakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.